0: bokki senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numero bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam di fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: yalla

0: bu ci am xar xajo ci dere dama koy dama la ko yullo ngendi ko ci sa ganar xajo dama la koy lo ngendi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko lo ngendi ko waye walu fayma nangam ak ñewuma ko ndax li tax ñewuma ko dama xamne sun borom mom moy moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñiwo angasé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañuy ñaan dong dañ ñaan yalla ke xamé yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw joru fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamné ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: waaw mbokk bi lolou ci nga xamé mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mo bu boowa dama koy defal ba aw kayte yoyu mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax na waye yéxal ga la du ko laaj mu ko ta jëru kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do la sétal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ko ñu né may la demal ba gis tan dama ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def bu ñew né la ñoo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep di wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dunya la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko til ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundale la ba taxaju fajj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deug na ma nañ yal waye ma am jullu ngi laam te duma dem am kay ma ñew ma andi jullu bobé wala jëwé té ñew wala lu mëna man ñaanal leen ci yettir sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew deug réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kay ne ma ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox na jox na la gënal leew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu ci yalla dal wax deug yalla tigu ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci dafay jëm ci walu bayra njaay

0: dia ila ma ani saadat abadiya mu ko bind mom serigne muntaha kon momit xam xam da ci fay lan moy l'islam lan moy yonu mourid lan moy kan moy serigne touba ak niko garbu guuy diko meuna manar galé loolu moy téré bi nga xane momit mok sax sieb lañ bolé mool ko sara ko momit am nañu ci bind ci ay borom xam xam kon fofu buñ ci yémon rek té bind yi ñewugut jangali yi mu do wax yit ci halaqaar enni yé meun ñu ci ñëwaat yo xam def nako ba alhamdullilah fi ñu ngi dajalé ci fan yu bari bari yo xam ni momit ñu bari xamu guñ ko xañna kon bu ñëwaaté dañ ko agalé
1: tawarakallah shukran jazilan lak cheikhna abdul hakim yere jëf tawarakallah li nga indi amna solo lol tawarakallah ab madkhal la dal bo xamné neexna lol amna solo lol waye xamnañ né cheikh mamadou muntaha ay bindam yaatuna yaatuway bo xamné buñ jëlone jotay bi yépp di tuddu ay bindam jotay bi man na gudd lol té du sax sax ñu égalé waye yoy ngi ci jotta indi yu am solo la bok na ci yi nga xamne tuddu nga ko al qalbu alamun min awalimillah al insan wa hayatu zatihi al khassa al hayat fi al qarn al 20 ak bo xamne maqal bo xamne fi haqiqati al jamal murul al hayat qalun fi al mujahada rawatina nak al amana al amana rawatina ni nga ko leralé ñetti quwa yoy tabarakallah yeyep amna solo lol xamna nak rawatina shakhsiyatu cheikhna ahmed al khadim mom itam ning ko waxe rek anam gu yes la go xamne day melne dafa indi lo xamne mané sonna bind ay mujalladat té do tax nga mëna nit do tax nit ki wara mëna indi lo xamne maté na nonu léré nonu ci teunk waye kon lu jëm ci ash-shajaratu ramziya inshallah dañ ci gëna ñëw ndax mom ci lañ bëgg gëna insister ci waxtaan wi gën ko yaatal bu baaxa baax ndax bindam yaatu na yaatu bo xamne waxtaan wu ci ne faaw nga jël ben ngir man ci xotal bu ko defé kon ci shajara ramziya lañ ñëwaat ak cheikh abdul ahad sani wal giñ bëgg nga ñëwé ci cheikh abdul ahad moy ash-shajaratu ramziya bi cheikh mamadou muntaha bint lañu bëgg limu ci wax nga tassil ko moy nga dello wax ji ci ciosan ya mo xam ci alquran la wala ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nga indil ko nga tassil ko indil ko wéru wayam ci alquran wala ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon bismillah cheikh abdul hasan
2: waaw lu jëm ci walu tassil ash-shajara ar-ramziya manes na ci delu ci alquran ndax ramz alquran jëfëndiko na ay rumuz yu bari bok na ci bari na li sunu borom di wax ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha lin nas kon shajara bo xamni misal nga ci djublu wala khat lepp lo xamni dang ci djublo misal ta donul lo xamni alfaz sarih la lepp day dugg ci walu ramz ramz moy lo xamni tektal la mandarga bo xamni boko joxogne deug la du ay cadre ñuy wax du ay baat yu ñuy bind waye misal da ngay jël lo xamni jëm la lu yu nit xam jëm joju nit xam nak nga jël ko misalé ko lo xamni dinañ ko ci mëna déggé ci ay maani loolu mo indi amsal yi ñew ci alquran yépp daraballahu masalan bari na limuy ñew ci alquran wa tilkal amsalu nadribuha lin nas bari na limuy ñew ci alquran yalla indina ay rumus joxena ay misal ci ay mbir yo xamni yu palpable la yu ñu mëna dajak loxo la wala ñu mën ko gis ak bëtt ngir man ca déggé loo xam ni loxo du ko gis.

0: ane yonu ndjay borom ak fuwar day buntu buy xamle aduna te day jappandil sey bir ba do dal ci war mu boy assis ay manorem ay jalorem la ñepp naw ngirub dal na su yore bal fetal rus na sa bisoy la qualité fait la différence
1: képp kuy taalibi Serigne Touba fo mën ci nekk ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fimu won ak mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi magal si wut li luñu Touba ci kanam ko te joxe 7000 francs million yi 7000 francs kon sey dal du te yomb ku ko man boy jur lepp xewal rek lay doon wu ne walu yem ci bango budé maxit ngay dugg fur ganam nga duggal sa jaay 70 144 33 544 wala appli kanam wala nga dagg ru jaay Touba
2: lañ ko yëkëti lu ñu yëkëti ay laa ay ulya lobi
3: al baka

dafa binafsi gal yawma alayka hasiban bu kroge ndax xolu do adama bi ciene la bo xamne secret yi yep sun borom bind nako ci waye nak li ni wax manam ni tuba bi wax attach terrestre yi moy tax duko meuna gis attach terrestre yi moy sa nopi yi deglu mbiri aduna nga diko deg sa lam ni wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la taxal ci aduna bi yep moy tax am lo wayefu detach ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax yoy yep loko motax téré bi nga xamni mom lañu defañ ci saxol nga xamni li nga jitt yépp ñu ñu bind ci ak li nga wara am yépp doko mëna dul bo yama xiyamé téré bobu day firiku ndax dañuy dindi ce kira yoy yépp moy faka shafna an taqita ka subhanar kalima hadidi bu nga né nak iqra kitabaka kafa bi nafsi kalima ayyuka hasiban bu kéro nga xamni lu nit ñu tonéto ci dara dañ ñala légui ce téré bi nga xamné moy ce registre bi nga xamné ce lepp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay ce comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko القران ان فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيب كو خامني داوغا تا داو موي جيغ دايو موي ويس فاج لا يم لو وون سا بت تي ووكو سي خول سا نوب تي ووكو سي ديغ ساملو سا جيني لي ليك سا لامي ساملو نيغا سي واخ لي باي سا لاخوي نيغا سي جيف سيت لوكو سا تانكي فلا سي جيم ييب سيت ما سي درا موي taqa ko ko xamni jigin la deuna wa akhirat hayat ad-dunya mu jital dundu aduna bi ci dundu al-akhirah bu joge bu xeye mu ser rek mu jeriñe ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol lu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ngeen rafet mu fakkon aduna tek ko ci kaw al-akhirah jital ko ko ma wa jahim nga xam ngeen rasul jahannam la sa'i jahim hawiya kon xam ngeen akhirat hawiya rek ko fete kaw fatna aduna tek ci ko al-akhirah di dundu bahima bu xif bu mare taxel soné taxel nopp lu bëgg mëntu taxé nelaw lu mu sol lol do ngay itté aduna mbiru al-akhirah mom yonam ñewu ci koku moy wa akhir al-hayat ad-dunya koku day fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa ya amma man khafa maqam rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa innal jannata hiya al-ma'wa dama dama bi kon dafa wara farnu ci jëf ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xattali doom adam ëlëk te jëf ci pas ko yene selal te bu mu xet kenn kep ku mu gis ma japp ne koku ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam xamul na muy mujj ji warna xamne gëne dul kenn ci gën moy ci mucc ëlëk ñeneen ñu ci def ñak mucc tok rek mo meuna gën ëlëk waye ngi def te suñu borom ku ma taragal ndax mo meun ku nek na muy fexé suñu borom ku bari fexé la ci bu ngeen wax waxi wala ku ñu ko meuna waxé rek ñu di leele fi nuhar wu yul jinnahar fi leele yukhrij al hayy min tahdhi al mayt min al hayy suñu borom da na duggal guddi ci bir lëndam manam da na duggal leer ci bir lëndam moy da na duggal ak ngeegalam ci bir bakkar wu yul jinnahar fi leele da na duggal itam mbugalam ci bir ak top ci waji selal bu ne genné ndund ci bir ndé ci genné ndé ci bir ndund sa mbokk mi nga dajel xamulo yak mom ku gën taraxlu ci kanamam te nga jibal mbiri borom mu sun borom tabaraku taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registre ba te duko far mukk te xamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la nga sop mbolam kep ku gën nang ko sop ngir yalla lu am daraja la lu am doole la danga len do adamay julit ñep ak do adam yep ne nga len fegal sa ay ne nga len yene lu baax ne nga len fegal sa ay loxo bu door nit bu xaj nit bu yak ray nit ne nga len fegal sa ay lamine bu xaste bu jew bu saga bu rambaaj bu yakal nit bu yak deru nit bu yakal nit fi kenen ko xamni ki warna am ngeen warna jubal mom nga dem di yak bo mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ay xol bi na nga ko fegal itam julit ñep bu ñu yene kenn lu bon bu ñu yene kenn lu ñaaw yene julit ñep lu baax yene bindef ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam na nga ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci laminam wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim ku gëm ci gëm yalla deug moy ki nga xamne nit ñi dayro nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret nga watandiku mëgg yu bari mëgg yu bari bokk na ci alak nit ak nit ñegal bu ëllëgé moy xam nga tax ci ko landamé rek bu suba